Nung malamang kay marami mang sila dyan, ha? Iyak ko kumaga. Last floor sa last control, yan. Masyadong iyak nila dyan.